0: shiga msha ni sanai lam tang dat nga ai ga zun msha zun nai america mong dan kuba mong dan ding yang wu dia si kani erpa dek ba ming ji pan go shlong bang do nai go re ri akang pam du ai lam klang bai shi dan dan mi wa mong de lam pa gang ga nang kap ai mi wa mong america mong dan kuba pa dek ba amiwa bo le dat ku ji krit dip ai lai sai ya chang ji khang gao na Guba mungjin sha nya nga bra akang zeng kha rod akang shinyen nai lam chi khreng gao na nga shi tu tan nga ai shi gam tan nga kop shwam sha ni ndai lang na shi ga go no zhi go na ti shi na dan ne ri mu dun na xi jin ping na zeng ga ni bai bang dan na zhom da la ga
1: ni zhi san nan shen la tai zhe la a miu sha ni kun dung khu leng ai zuan mi khrom kun nan mu zum lam lu mo nan tha rao zhom shi go Nimi, Xi Jinping, Gadomi, Shinla. Don Kung Mumadu, Xi Jinping, King Kong Air, Kunganing, Shadamazan Tai Kunsani Yat, Kumazan Yat, then draw a mule mobong leads upon Tat Gashga, and Shalamadunsh Brai. Relador Nan, a mule sham mobong leak, Glosha Jat Nare Yang, Zhonghua, a mule shark, Kram Kulangesha, rib, Mijasat Shangashgang Lai, lump hair. Badi a amusha mobong li lama dong shi dai dun rai. Zhonghua amusha ni krang pon ngay sha ri ngwai mi zhi san, ngang ngang shu krat wa na re yang. Amusha shi gu mong zheng sha ni, mit lu la mren sha, arong lu sumat yang mren sha, si krong mren sha, gamaga mren sha ri krang pon mi zhi san ngang ngang shu na ku rang kang krat wa. Zhonghua amusha krang pon ngay sha ri mi zhi san shi ngang shi gang lai lam gu. Amusha shkuni a mpot aju aralam, shengkop ai nanan ra ang ai pishon lam rie. Zhonghua amusha ni krangpon ngay sha rie mijasan ngang ngang shu kratwan na. Mongdan shpon ntan lam tie, amusha mi krum lam pe shengang shkang lu ai, mijasat bong ku glu rie. Amusha shku rao mongdan sili wun li lam tie, pong sheng ra jim grin lam pe shengkop gja jang she. Amumyu rie krim gram sa. Tengjiang mi zhisat shinyan shangwa ai lampe, adyomu ai ku nung kap gao lu na. Amiu sha shgu mong zheng sha ni a ngangwi nga biu ai mi bsa lam, tengjiang shi dub lu. Amiu sha shgu ni a mpot adyu a ra lampe glosh bin dat lu, shengkop kratwa lu, zengka shuot la lu ai. Zhonghua amiu sha krangpon lenge sha rie mi zhisat gu, Zhonghua amiu sha kekam lam shbai la yang, nanan ra ang ai pishon lam rie. Zhonghua amusha krangpon lenge sha ri mi zhi sa shengang shi gang lu yang shi. Zhonghua amusha ke kam lam shi bai mong glo ai lam ta. Amusha sheng wang kan bin zhi ai krimgran lam. Do kan lam ni pe adyu mu ai ku yan le zhang la lu. Ba di tian mong dan wom zha zeng ka zhan. Adian na na jim ra sim sa lu na lam ta. Achang ai mi zhi sa ku ama kam don lu ai. Zhonghua amusha krangpon lenge sha ri mi zhi sa gu. Rab ra, mi krum, shi da dao grum khan, kao ra ai pong sheng ra msa, amiu sha ma jim kai lam ta na, nan nan ra ang ai pishon lam rie. Zhonghua amiu sha krang pon lenge sha rie mi zhi sa sheng ang shikang kratwa jang shi. Amiu sha shi gu, Zhonghua amiu sha rie, ngwai mi zhi lam, rin kam lam shu kratwa lu ai ma zhu. An tie mong dan amiu sha ma jim kai lam zeng ka jat mu a, mi zhi sa mpot sheng ang shikang lu na. Zhonghua amiu sha ni rin kam khan ai mi grao zuo, ngun grao ge qin lu na gam ga mren sha rie, krang pon pe tu shmo kratwa lu ai. Zhonghua amiu sha krang pon ngay sha rie mi zhi sa shengang shgang, shu kratwa ai lam gu. Ba di a amiu sha mo bong li pan shlet krang man nan gu na, nan nan ra ang ai pishon lam rie. Bra lu do lak le lam gu khan, bong ai yong lam shi jat jat na ku. Amiu sha mo bong li shi lan na. Bong ai lam tie shi kan ai lam pe. Paga shi tiang lam nga. Shi bon tan lam nga. Amiu sha maga tie shi am ya maga nga ai ku glo kratwa jang shi. Relato nan. Ba di a amiu sha mo bong li pe. Grow gaja. Grow simini ai ku. Ai grang re glo kratwa lu ai nga ai.
0: Yunnan Sinch Boy Sumla Kung Sprata. Jungpo Gaku Mukom Wei Spoy Naga Ai.
2: Yinan, Nsian Spoy, Sumla Kung Sprada. Jungpo Gaku Mukom.

kan ka kho to la jom jai man chang ti sa ma le ma ta chai hau pai on na sa om fa hak kan khan chang pai chom ja ja.

0: Glong ai. Shigam sha ndel brenta squan lai go naji lu ai. Ya tiemwa tu yang. Miwa mong lao mong mi ta lai lam. Teng ying nam si gro shang ai japan. Dun se mi mum sum chan tu na. Min ying pung ai tien na ta. Tamazana mali shi dram lo chan. Teng go liu lien nam si dun se mi mun kong chan tu na. Min ying pung ai tien na ta. Tamazana mga shi gru lo chan. Ning yi mi nam si gro shang gro lo ai go. Dun, ching msum, jkuza, mlishil ngay, du nga ay. Shada gru, bros ni ya ta, ching lkong ay kun gru ning, le bren zang, le ta pung zong, sambay san nai mu, pang wasay. Yuna mungto na zong ma, siya msum, mun sinyi, ching sinyi ye, jkuza, sambay shang lom nga ay. Mungto ding na, siyang ang rung da, muli gran na, bompo mu, glo krat wa. Sambay, le gu san na, mu lam dao pang. Tam zang, ama kam re, mu pung li, glo krat wa nga ay. Shigam sha skon la go na zhe lu ai. Qing kong ai kun gru ning di qin xiang ge li la gom ra zhuan sheng zhong boi. Shi da gru ntoi shi chi ku ya go na ntoi kun kong ya ta. Xiang ge li la a miu kum chang shi man teng nu ta glo na zhe. A dian go m li ya du nga ai. Shi da gru bro si ni ya zhe po do ta. Go dao lu kong m li si nin si chuan jiu zhai go gen wang go na gan su wun xian du ai lam do ta. Masha gru grot ai min bao che tie, rai grot ai mo do leng ai mi adot khan na. Masha msum dai shi a go na si man, mrai msum go ji rung go nke lu na si ma say. Mung dan mai gam jim kai dap ga zun masha bro mga ya ta. Amrai gam mung dan gu ba mung dan ding yang wu pe, dek bat na nga ko zu nai lam shi ga masha ni san nai lam ntang dat nga ai. Ga zun masha zu nai. Amrai gam mung dan gu ba mung dan ding yang wu. Dia si kani erpe, dekpan mingjipan go, shilong bangdo nai go. Rai rib akang bambudu ai lam galang bai shi dan dan. Miwa mong nde lam pe gangga nengkap ai. Miwa mong amrengan mong dan guba pe dekpan. Amiu abo le dat ku jikrit dip ai lai sa ya jang jikren gao na. Guba mong jen sha nya nga bra akang, zeng ka rot akang shinyen ai lam jikren gao na nga shidut dan nga ai. Shigam dan ngai kop shuam shani, nde lang na shigago no jigo na tishna dan e ri. Mudun na si jimpina mzunga ni bai bang dan na, jom dalaga.
1: Mi jisat nan shin la, tai jie la. Amiu shani, gundung kul ngai zon, mikrum gunan mzum. Lam lumo nan ta, rao jom shigun. Dini mi si jimpina ga do mi shin la. Don Kung Mumadu, Xi Jinping, King Kong Air, Kunangai Ning, Shitamazan Tai Kunsani Yat, Kumazan Yat, Gundra Amu Mobong Li the Pong Ta, Gashga, Ishlam Dunshbro Ai. Relador Nan Amu Sha Mobong Li, Gloshija Jet Nare Yang, Zhonghua Amu Sha, Krang Pulangan Sha Rib, Mijasat Shangang Shang Lai Lampe, Badi Amu Sha Mobong Li, Lamadong Shi Dadun Rai. Zhonghua Amu Sha Ni, Krang Pulangan Sha Rib, Wai Mijasan. Ngang ngang shu krat wa na re yang. Amiu sha shi gu mong jeng sha ni. Mit lu la mren sha. Arong lu sumat yang mren sha. Si krong mren sha. Gamaga mren sha ri krang pon mi jisat ngang ngang shu na ku rang kang krat wa. Zhonghua amiu sha krang pon ngay sha ri mi jisat shi ngang shi gang lai lam gu. Amiu sha shi gu ni a mpot adyu a ra lam. Sheng gom ai nan nan ra ang ai pi shon lam ri. Zhonghua amiu sha ni krang pon ngay sha ri mi jisan ngang ngang shu krat wan na. Mong dan shpon ntan lam tie amiu sha mi krum lam pe sheng ngang shikang lu ai mi jisat bong ku gulu ri. Amiu sha shku rao mong dan sili wun li lam tie pong sheng ra jim grin lam pe sheng gop ka jang jang she. Amiu miu ri krim gran masa teng kiang mi jisat shinyan shang wa ai lam pe adyo mu ai ku nang kap gao lu na. Amiu sha shku mong jeng sha ni a ngang wing a biu ai min basa lam ting yang shi tup lu. Amiu sha shku ni a mpon a ju a ra lam phe glosh bin dat lu. Sheng gop krat wa lu. Zeng ka shuot la lu ai. Zhonghua amiu sha krang pon ngay sha ri mi jis sa go. Zhonghua amiu sha kakam lam shpai la yang. Nan nan ra ang ai pi shon lam ri. Zhonghua amiu sha krang pon ngay sha ri mi jis sa sheng ang shikang lu yang shi. Zhonghua amiu sha kakam lam shpai mong galo ai lam ta. Amiu sha sheng wang kan bin jie ai krimagran lam. Do kan lam ni phe adyumu ai ku yan le zhang la lu.